Hello, hello lakot. Jangan kasut dia lah. Mungkin semana kau lang mena lah lang mesti Lucy. Ulang me ping eh no, eh pih lang mesti lagu July 21. Ubang aku hati ulang Lucy anak VIP. Jamie kayak tinggal logo. Ila tu ngan saya pikir senam itu ina nala nala lang mesti tu lah. Ulang aku hati ibat tapi tu lakot. Tamanya karun ni. Nuwu jallo ne passati tutu inna ma yonyo anno ga ya ga latu ne okke na sumi yulle ko yo alo okko yo alo khattale la nga manna nilla suttu yalam me yuki sen khanu ingitu na ma te yattu te me ittala ge bok tamane kalun ne enge tamane 925 wasan ni tapane kati ni alam me gasse te ma tu san ne alam me yusi ta ma tamane pinna soyo seriyati tu sa khattam ne asi ta ko ICC inuit tamanga kika tok tika se da me si tamanga katma ya to se malam ila katma ne qaw pa pinga la alam me ma ipa sa tu sa la ro si te kan ne qaw ma ne khala me ma wat te ro pinga la ta tu me ni ti lu ki ta na ta 1985 mo ti lu ko katima yatu kata dosim minnu na bomit dil to tan simul te kata sama mi yutu sapping ni agal luti ko ikam bayang inning amalu 745 pa 7 me nga si people le tu sa solo til lugit o kala kata titini ang megat kanor li sa mga sistema ni pina so ko sir yatinit nakitu na luti kasi malang amatelak katima yatu tu inuit circumpolar ngunit kapta wajah mengilak tamas seming kanu isu matang mga sili so namita ko yung dusa kumani ang mga si kala kata titini kata ama kengul la pasulam ikut ta na ta kawa na katil lugut katima na katil lugut wat dia kalau teman na ulat tulu ta na tu sopik ini akat minya buta naiminga silat jam pimpinan tu sopik ulat tulu gin Pivot le yo lo sa kingo yao tano kay pat tano kaw sa alo tuk niyo tito amal kalno na tito pivot le yo le kahatan na kalno ni. Hello, lakot. Good morning and welcome to Kulikan CBC North Radio 1 as we broadcast live here in our Kaluit studio. Today being Tuesday.

0: Mana pivalak si matyak tugut. Canada kapit tuilak tu Canada miutai inukutingin ni akbagun ng nagmik. Alaska miutai taisumani inukatigigat tigut. Nikingit adjigigat tigut. Ukausingit lu ilan ni ko adjigit tiyasu tigut. Amma to Russia miutai amma kalasi nunanganin ngatut. Uwatini tapit tuinigiyangin ikpigilaw takka. Ublume ikpigusulog may yung ikaw kalasi nunangan ito ino katibot aksogo sa kitaw mata Amerika ko ang ayokangan President Trump New Victoria Madlone ako kito tayo na kikaktalog ta ublume tayo na ilimasok tunga sa kitaw na kasugidlogo kalasi nunangan nga tunod New Victoria mangiming mata so kay magalwa Inna giyakput ukaw jikattalaw si mayut uwatinik Alaska miutanik, ako kitong miutangnik, amma American Russia miutangnik. Tapirili kattaktago, tana unity, tapiringnik, sivunitinik, atukuyawlaw si mayut innatinu. Taiman naigya kaksutalo. Tinguniago kugduang miilak suta, inuvik mi katawlaw si magama, inuvik mi nalunayak silaw si mavunga, Innai atau sumik atakang mata. Timingit innaguk palayut. Pingit kiktak palayut. Kisiani traditional knowledge holder. Tukikaktok. Inna tu innaungito. Inna tu innai taiman na ayung inna sugiyaw katang mata. Kisiani tigumeakti inuit ilikpusingin ni kawimayi. Kayu sige akulugo. Pikateak taunani kugdrami. Inuit atau sumik ukaw sumik. Titigaw si taong nang mangangit ta. Pimagiulog to. Magguiling ati si mayakali uwanga. Asik kasibulik ti asyan ipiligilaw mata. Ukaw si liganik, ukaw si tinik, tamang may ukaw lagluta. Piyo. Russia mutate, ukaw si ming ni ukaw laglutik. Canada mutate, American inungit, ang makalasin inungit. Kisiyan kano titigaw sibun. Ataw si ngungun nang mga kakitaw yatigot. Ublumi piligilikat. Ataw titigaw sumik pigut ta inuk tigut kayusikkan nerun naktugut. Tana sakitaw yaga ya kakasugiyaka.
1: Tana ukaw sikitiaktit, ukaw sikiyolok si mamat. Inyot titulikinik kanot titigaw singit asit chitotolok si mamata. 1980s pigiali katatilugi, teisumani IEU angutilugu. Maana li tamanna ilinneanilugini atotaw katalotilugu. Kanwituulak palikiange.
0: Masibudlik pa kami tamatalog ta inuktigo kawya maliktugot o kawsitin ni nunavut mo tayo piluasutik yagay liktugot nalunang ito. Kasi ni kalasi nunangan ni ataw sa mig titigaw sa kagami inuktitut ingit katitikattaktut government ta iluani government ta iluani amma ilinyagvu iluani ataw sa mig ilinyago tikaksutik taan na asigok Taon na riyak po, IEU, ang katalaw galawang mat. Pingasungok ti taw to'y nasunik. Amisunik, inungnik, inariyatin niglo, na magiyaw law si mangito. Yagay gata. Yagay balay gata. Kasi ni ublumi ilin niya bing may atok taong mat. Tamang miluktang ukiok taktok taw to kutigo. Ukaw sa kaktunga tagayo akene Russia. America, United States, Canada, amma kalasit. Sungituko tikakuta kalasit ilinyang na riyanga titigaw si riyanga idjuak lugu. Ukaw siliginang migli, ukang ito nga, titigaw siliginang mig. Maggoyle nga yaga kang mata. Inuit amisut yaga yung mga mata, ukaw si tukang mingnik. Amma yaga kang isuti. Kasi ani, kano sivumuakuta ikunga 20 ni ukiunut. Kayo sige ako ta. Ilang agok kay puigok si mayatinik o kausito kanik asiringin ng sauna apita. Titigaw si tigo.
1: Ulumi mo ngayon, kanuli taman na o kausika yaw lahatunit asistotuin ni ato gibigit tamakwa at jiging itutiutilugit.
0: Nigiupto nga tayo kwa sivuliktivun iman na ukiyoktakto siku nga kilamin magalo ako katalang ma kawye mayutit. Kauya mayunga, ikping nakto. Tain Northwest talugutinga taan na nunavut mito. Silakdwang mo atang man. Amerika kuno kikutuin nang no silakdwang no. Canada 250 miles palungmi.

0: Bill, Stanley, good
1: Frank,
0: Dickie, Bob,
2: Brenda.
3: Yep, that was a birthday greeting, birthday song for to Brenda from Jerry. I hope that cracked you up. Ilak, tema, kami sa mga hundreds ng Inuit. Tama mga katamayak kong na alam ay matulami. Tiki awal le alo si mayuilo. Ulami lo tiki awal le ayo ipinayang at atana. 15 gilat nga ICC ko katimana kati titilugit. Takuali. Inailisin ito sa kumani alam at nalat tweet. Ukala katako jini alam may yugot. Kanutuin at isang magayas sinay katimani o katak sa mayuti inuwi kikatok tao tilugit inuwi kikatok tiyo yan katuin na sa matilugit kisumili to sa kumaniya kasi kisumili ko siya kuyo yumik to sa kumaniya kasi ila ukala katanya ko sa sibulat tiit takwa to sa kumakata lang ang mata ukala yung kapalagi ito nilo na 1-888-896-4135 ang malukalong din ukala ko si
4: 9796-1515.
5: Nung ito siya matikilin

0: second time alpagaluk tangan no no solok sumatuta atakpang ayon solok susimatengin nito atad check wanan check wakilio tigilok sumayang utuk tita ako nakke makipikon nito tamen nito matipis ublohat siya tamen nito mat
1: E na kong may tra mayo kala kay narabin.
0: Okay,
1: bye. Bye. Ilak o kala ka tatarasi, tana ka kang itag 1-888-896-4135 o may kalunit o kala ko si 979-6151. Kanong liisim mabisita ko Inuit circumpolar inunuling lakik gatok tina kituin tiki sa mani atilugit kao papigyan na ato tika timani uyok at jiging ito alo niyo kao sa kanya ato sa uyok akte kao ulo nilo bilang alam ni mata ito sa katakaw kasi ulang uyok tayo kao mayangin nilo nit makoy king gatok tina at jiging ito kami sa uyok atak sa malang mata king of palya yulo sunatuin ng mic. Ito sa kumatoy ako siya. Ah, alas siyo alaw taribong ha. Ila ko takinit tinibagot. Charlie Adams ingat siligo ko. Wiyas utiala palaw po nga.

0: kakaroon sa punga ulako pasilo. Tapos si Kuya Nami, tayo maso.
1: Ni Kuya Nami, linaw ka ala kayo ng migabi.
0: Ite, bro. Bye.
1: Ilak, mana ukala semayok ukala ketok tu api mata nak kumik. Il, dah ada 1-888-896-4135. Mai kanuni 979-6151. Utak kini William tangan nak ingat Inuit Nunani.

Ma me anak ta na tem evik ingil punga William tegon na lakau aku. Ilak te ma pibele risoso ni alam mi mato tum mi gutta ta ku risoso ni am mi sule. Nuna vumi ta ku sigur te ukata sema mi vita ma ok onika te lugi kate mi yato kata ukata sema ningin nik. Ta ma ane pina so ako seriyetin ni. Kati ma yule rikain na langa gata. Tiki si Mayuy na kituin na si Mayuy alay tamani itilugi. Doon sa katakay ng nairat. Taan na kati tautong niya mataga curly. Takwa to sa bigin niya mayabot utang bigok tam.

0: inungma san na ko yagaro karib prime minister kuno to now it to town government kun inungma san na katta ko ta sangine khain nan na saura nga yugo
1: ila tamanna takon nasugu asujappalle aninga tavanga ne malippalle allugi kisu vakke ange isu marsarsiuru sitsatsia vauva tamakko asujappalle aningi tautussugi ullumimu nga yuni
0: sivullet pa tai matakan unga ko mai la kaoro ate karung no kai ko yau simangin natta innakte Jollo puyo tawon legatta manna innaktigus at tawon neilegatta inung no manna kai khuya gottang ikkurero katujje gatigi katimagaanta okagaktu kai nagairagun nang ikkuti ajigunnitaro tachumane 1971 me inung ni magiritti wallerottilungo inung ne innang ne puraktuaro shungurawama Nunaring no tikiku matakurok semang itawan kina innaura ang mga apit soklogo takuyak to rangagakko. Imaila katara ok semayoko. Takuyak to katak sogit. Ukakatigi katak sogit. Iman na. Tika yok to ilaharak. Tay may gumnik to warong mata Mary. Taan na tagbasang ngayon tigiyabu. Innang ni. At uti kakaw na matamakwa ni kawaktaw katak. Innang ni. Takanong ha. Ikarong nunga si Blay Kawaro ano Charlie Watlow. Blay si Wanak Kaumayanga. Kansok to go. Airlines ayok na to warong mata sunaw. Bubok si may warong mata. Tamang may takanong ha ni ayawan no. Takanong ha tikilang ngayon na to go. Kaya kuyaw ng ikarwaso no. Siyak Kailang akaw gara ano ikarong ni tayo kuno nga. Invited daw si mayo aro gara ano. Itisun na lang akaw gara ano. Ayok to gaman na. Kaya man na kisiya ni sakka hata rota. Charlie Wadlow wag isumarak tugo. Inuin. Pekko singin ni. Nukita ako na ata. Kaya man kisiya ni. Tuniyaw diyangin na tagarmak ko ni sangin ako. Inung ni kisiya ni pilang ayabo. Taan na adigi mi isumakaan ni Charlie Wadlow. Atas soktaw ko yung araw at taw tayin na. Tay matyar na ka isumakang man. Tamakko na roh taw si mayot. Isumayon na yung matahin nang ne. At utikaw na yung mata.
1: Taman na, tay may kalawatin logo. Tay sumani ulaw si mayok. Uki otatong may ukatigi. Isumalo te kalaw si mamim mata. Ukaw si kayo ulaw si mamim mat. Saputinik, uki otatong may nunakatitinik. Arctic Sovereignty. Sivu ni samuke nge, kano ito ni ato rovi ulo taman na?
0: Pige kan na rele alo yung piluwakto may tana ukakang ato Arctic Sovereignty. Tukikang mat. Sore tamani ukiok taktumi san mina khangni nang mina khangna adik sarunti nang mina khadzai taru yeti inu sangura oxe mangilaing mata nuna giga midju nuna but miglo tamani atchok se malone sibul libini te okau si tokaru wing mago taiko postin khatta mailanni nuna but lebara mata rigar makunuluni sumagiyong itilugo Ukiyok taktumyo, tatu innaak paraong imata, nunabut labaraong mata, sibut libinak po innaarwi. So taman naman na mutitik lugo, tayyong miluarang mata, takbutan na, utik diumigi akaktugo waro inna, kay ko yawat talutik, katimaniaka ang ata, ukakayak toktitaw ka innakattalat lutik, tay mangarima, ima siyong katudyo katigi, pigirang pati innang ni, Niblok to ka kay nyan na luni, agenda mingin na kayali, kangari mama. Isumagiya ka tayo ma.
1: Ay tang magalua taman na tusaksigo ugwan na lakim mat. Kanuli, ukaw si sakap vigivikit, sivulak tiyo yu ilumi.
0: Hindi kayo ma, kay ko ako kay nagtaka, kay kuya ako taraw tayo nagtigo, at uti kaktigo. Isumagiya kaktigo, magkuktunod. Katangutigin at relationship kaktunod kisiyan ni. Ignaktigod. Kaya ko yung katagayatugod. Kinakunigin na na kaya ko yung simabisila katatlo siya. Sibisil ka apiksokti sigod. Dahil mga kisiyan ni. Utik di umilangarak tigo. Uwatin ni na. Akili ni ayaw at tatay kong ngaw na. Ikayok taro ta kisiyan ni. Dahil ma Charlie Watt. Lagakarong

0: Inui o ke o tātou meu tau katiki I kati mai ingi nō. Ka lāhi no nā ni ngātu, Kanata me ngātu, Alaska me ngātu, Russia me ngātu lō.
1: Wā, o ke o tātou re māmi?
0: O ke o tātou re māmi ngātu mai o tiki sa mana ātu, pina sua ako sili mā.
1: Wā, te mā kau tamā pili rāgi au nā ātu, kati mā jūta au nā ātu, kau I mā vigi kanui nā mangan.
0: Ullumi pigi aqpalli atu innaq naaqtu pilig ilu ajaana tikip palli ayud. Tikisuman ingin ninaruna iga aqtu qattar naaq taqqu teikani ammaru. Tunga vikkunni, tunga suttitaw naaq illu titeikani nagatitawruti. Qawpat, pigi allaqi palli arraaq illu ti asinginni pilig ilu ti ullu tamaqlu. Qullummi ikummaqsi ayu qayna qattar naaqtu ni pigi aqna arraaq angata.
1: Te mātako at kautama at pilirari au katang na aktut. Tamani ngitunu ikarungni. Kau I au yunang ming matatao. Kau I mavik nauku ikiakivikut. Kau I sarun narayang mangan.
0: Tukisiga arpeo yung mayara angata. Ikiakivikut kau I gartaw yun nakatang na aktut. InuitCircumpolar.com kun. Upalo ni takriak tau tau tigi yun naktu di takuk sau tau tigi katang na min mata inuk titu kalu na titulo.
1: Wa te mata ko kau tamat katimat jutau naktu u kau sere yun nak pigi kisu ga yang mangat kisumit nak kikuniglu u kalak tiu yu kagun na ga yang u kalak tiu yu kang na mangan.
0: Kau papi gelar pada kau seraya orang tu tengah view nak tu ajar nak tengah kati mana nak tu tak kau tengah sukti tengah lalu di tamangah semayu Gloria ulok siku Solomon avaku pihak tu tilu di tak kau angyok kata gaya ujuk kuti tiki semayu okan law sekap Katang na agadlo dito nga sugtitilo di kanoy lang na mga tarukay o kaw sa kardyo mila agadlo di kaupat. Magkukto ko tingin lutaw katimayin youth representatives. O kalagun na siyo inaura agadlo di kaupat. Katako nga rapat. Ula kupigya rami yung 845. Kau sekarang lalu dia cikin itu dini tema. Apa ni lini cikin itu ni? Okey lah, usik sekarang memata kati maningin ni. Teka ni, okey sekarang ya valer tak tu. Inuit. Ila no nak kau semua yokai inuit lo. Piyun nau tingin ni. Cikin itu ni. Tiki semua yunit lo ni. O kalak to kalo ni. No kang ke na raw tilugi o tong may pata. O kao sa kaya o rong namiyo. Ino ino na nilo. Sa makatigin ng mekay. Sa pujin ng milo o kao sa karatu corporation giyo yo. Ino ino na nilo yung lima. Ili sa kaya o yukaw na akadlo ni tapang nga inuwi uke o taktum miyo tao katigi katimayingin ni ili sa kaya o yukaw na akadlo ni ulutuin na orang may pataba o kalagto kakuroyak ka nang namin ma kalahli ino na ni miyo tayo o kawasakang na akadlo ti imangin ni Inuit lo kau yung mayatokang inni. Teka ni ula ko, piga pa learok pa ta. Taan na rupiya ka sa marami pa, o kau sa kaya o katarong na miyo. Inuit ang unasuktura rinningin, nakila rinningin lo. Kanukan na lo kay, inuit nunangin, nunakutingin, imakutingin.

mayungi lo. Sapu joyun nam mangata, kanui palle mangata rutakoa. Kame koyo jute vinningi lo. Okause o gajun nago nagaluti. Otaru kanamipa ulla kusur. Tapani ullom.

0: Unlukot si Bisi yung kayo tatami pibalero. Huwag nga kayo sa alat. Tako nga lang ito, sige ko di mo kutong nga sa titaw kao joe kalunod tako na kito inakto. Di kito inuit nunangan niyo. Tay mano tako 15 kilak tangan ni inuit nunak joe amin yun. Katudya katigit, katimajigajangin, katimanea mata. Ami sujo yung kao siyo na ato at ilagi jaw lutik inuit namminak siyo namot. Ukir takto sa puti jaw gaya hanninga amalutik kuak si lutik nutami itchibaw tau na aktuming. Tako ang ina ako kito ni Chibaw tanga Sarah Olsvik o hakaw yung tay mga nigwa ka gwi 8 na juit kati makatigay ko na tay na matataw to katigay lutik amalo ilaw juit ilaw gyalin
1: Ushun ito siyuto ni tama maslo asok suan nuan na pugot kuya masulso talo mani ikalun ni tama nuan na tigay sumitigislo ako ng kakata minna kong ito maslo akarfit nada nga fi si samat na yung kakfi sa utamata mga nga tigitus sa ngorata
0: Dako tau chakot ka ming ato itika katatsi akaw yun ay si sibulok tigay dyan sibulok pa siya ngula katima gaya nga kani ato ito ulume Amalo inu nunak jomi ukatu jahatigi kana tami tako nirwam niak tuin nutamik angi jokangu niak tuming tako makujuk nirwakatsa kilibak kabluna tan na aula tijiu watala utu nuna butunga vikunik amalo herb nakimajak tan inu velu ni ngaktu amalo tan na angi jokangu jau titau kai natu ICC Canada September 2025 meaning Tako tau kinao jay pangnatao jay kanatalimamun nuk hangat itchigaswang nik anik tigiw tibatunik nutako gaktao kanyang nektuko. Government of Hakut $600 million ni akagunu sitamano atong nang nektun. Abitok si Majulimad tako kakatigi gahan nektuin ang kakatigi gaswang luti government of Hakunu. Nuna butung ulagin ni Raktaw yung pala isi kunut Kaujik kautaw yun nur ane tektaw Hatak tun no amis yun na pangulot ika na tami Amanuta ko amaku kumiak jua kanan na nga ni uke utak tu mi gajusu Ajok si ukhaju thousands of kilometers Teka ni Persian Gulf Digan ni Transarctic ang ijukaka dyan nga David Rive Ukhalaw tuk atakwa go Uksualun ni usigutaw suki Utaktumukan at kami Manali ajok si ukhajuy Persian Gulf mi Meligayt aran la unata sila uksi mamatani
2: As we saw that there was
0: Manat na muno akaw ngilaw tilugit Takwa si nga nga ko pang nagayakalilaw tuwit Amalumakaw ni umayak joan ni Uki utaktumutuka nga junik Atungalak tuting Tano kakaya kanila umadyo Tako umiak dyo ako si Jao katatuin Pangnataw si Maningi kajo si Tiyak tuin Malusuli ipigusuin na niyak tuin Hanwili ako to mga Ulukot sa CBC Regional News The sounds of an accordion welcoming people in Iqaluit who've traveled from other parts of Inuit Nunat They're here for the 15th Inuit Circumpolar Council General Assembly. There are many items on the agenda, including Inuit sovereignty, Arctic security, and the appointment of a new ICC chair. The outgoing chair from Greenland, Sarah Olsvig, says it's the first time in 8 years they're meeting in person and with a full participation from all member parties.
1: For us to be in the same room will be so important, and we have really missed that. And it's so nice and warm to arrive here in Iqaluit and be so welcomed and just, you know, listening to the music. My son was saying it's like Galettut at home, where we dance polka.
0: Delegates from Chakotka also arrived in the last hour. The ICC Executive Council will hold their first meeting today. Inuit

0: Kabitain may guminak tulo. Imahatin na yung walok. Inutin na yung suta. Sutko katao tiga sa ang menit. Inuakat tao tinam na tiyo sa kakaso ang menit. Sa kakaso at lagad menit. Tiyo sa katangin na tatay may tumik. Unatak may minlo. Tiyo sa katagatak. Imaha. Inakyo na yung katigil at tiniakri. Pagliya katigun na kalakom sa tigun. Tama isang anak tiyo sundo tayo may sungon na. Tama. Kailo kaya hak. Langayaw na lunang mitak. Inukin na katigil at ano ilaw katigil at palyalo itaba na ulasan na yung ulit.
1: Kisu midli ikaw magiyakakti nunari pawayami tabbani ikadun ni katimayak tuksima diluti.
0: Kaya kaya sibon ni paano walang makatsunitaan na tiyo siyo si mamman ikadun ni katina ng hakti na wata ito sa mga sibon niya kung tabo nga alas ka mag ay katta si matsutalo tayo na inigatta tayo na ang ilakaralak si magangat alas ka mayroon. Well, well, Evan Hopkins mo na raktaw lo. Ang alap kakayaw din lo. Taba nila ako si mong nagama. Ano ilaw katigi si Matsulo. Kay Matsa ay na. Tiyo siya kakatigi. Iyi katika ako min ang min. Tiyo siya kalakay. Isi makatigi lang ako si Malagal eh. Kay na Evan Hopkins mo yulo. Taba ni alas kami. Alas kami. Kutigil at tinik. Ako nga kayo kutigil at tinik. Tingunin nga ni. Tamaan, ikalun, katingan niyo sila ko sa mamat. Kahit sa mamin niyo, ako may binaktan na ukakay na tayo pititigil lo. At sa pari at lo, ubang na lo. At imaluti kayo na lo ako sa makanak. Isumakatigil nito nang may titakat ang kalwaksa mo. Tigil na niyo, we hakto, yuk tamat ko, hanu yuk ta, we hakto. Isumaring nga, sigil nito sa kalwaksa mo nung may. Tungawit ta, sa utigit siya lo, tayo may gumalwaksa mo nang may. Government United Nations me how the gaswa civic chatigi the and khatigi the civic khatigi chatigi the bill and akutigi khatta ga ya khaga yaktat ni katin na bihulu me nalu me akutigi the tokku vidi dan le alu bill tai mai gumi na lapsi ma galo ma tanna atul la chi utai me si mangi to galo akisi ane nuni ne go atigi atigi ten ten tibe tibe le go tek ni kala tsi ma ne mata
1: Iragi yo rangi karuakti duti kachimani uni aktumi maanatia kanogli nigiyogi ya khak tiakpi takugumane khak duti tabbani kachimani uni aktumi maanna ura aktu.
0: Maanna katingani ula ngayodan na takugetsia magigi ya khak tukutigi ya ka maanna utigilu inyokutigi ya minik. Tamak ko akit ang nabot, hanilong mangyata, sulong mangyata. Hanilong kaya kalong mangyata lo. Hawi maliin ako ulagat ta. Itiak titan na yung ulo. Inusibot ako si Matsen ito katalman. Magkawalo. Hanilong ako piyudok. Noon nalin, tutta siya ni Dr. Lakso titay na ikumata. Nityago tigit sa panglawin ko siya ni tamak ko. Noon nalin, inun no, ako itagliya na haknaya mata. Kaya nailingan niya, tutuin na lugit. Aki panlialang at nangin mata. Tanan na social problems. Ututigin lago. Nakuha ang alam na pilo. Inialun lo. Tanan na atat patulok tao na kaya na. Makunong inusok ko kutigilak at nino. Hanok to kaya kaya hamagat to. Nakaraya kalak tigun lo. Hanok. Sukat tigun na bilimanan. Inusibot aki-yak tigun man lago. Takut macam makaya lewat tak diusir, tidak ditini, kami itu mengata, nukai itu dia kasual lo tak, nama nak saya lemu, kami hidup pada yang kita, ini nak saya wala lemak, teman nak itu mal matur, itu tidak lewat tempus bisnis nak tahu lo, makwa businessman awalat dia makaya lewat semua mata. At tigilin nito, nunaklang ko tigilin ito. Uyakak niya patuloy. Oksual niya patuloy. Namagpapit ko tigilin. Unali, sumari siya uyakak. Inilagay akalakit tigilin. Inaw ka tigilin ko tigilin. Tamahan, kana tamay yung tigilin. Ang malo, silaklami yung tigilin sa ilo. Inili ko kaya katukot siya nga.

0: iligina tanga nut pu kaluniu ili kaluniu namukia ni ko yang nangit mo kimi mo kun makanya kaluman nuna liiluani tanna saki kauni saki minyo ilangi piyo alu mo saki li tanna tusuko si maya alu ka tanna unga si maya kadlan tay me chutil lunga nudia kalu abikkan nuk tay tay me ilangan tusatil luki suli yo me un kagama nudia kalu abikkan nuk asibaya chak katungai katungai chu ne lo sama yuma ke katungai na kalu ko makadui gum nuk tu ani juk tu mi yuma ni khi ubat ti nyuk pangin nakku ti usak ye ko tai ma ka yo lu si mamat tu bisa ka un nuk tu an nuk sawa do ko ma Allah si bau dik ka tu khuyui so lu ta si ma saki ma to ko ka ma nyalu ko yastangi tama jatai ma ti yalu inna atu takakku tama kununga ubikarnu tama inna una taulunga katia tigala na waga usuma laga ma inna una taulunga tama nilia bunga tachuminga teme chukta hangin man inyo nginya kalung ni nyo nakatahalu ni naluyumi naluluwa tiatumi asipata kaga hangin man naligi yaugia hamman teme nya tuktumi atu kau yung utuk pigilago Taman na tutu kisuk sa ngitong, lulatong, alinig sa uruang ngitong, kung nga sa hangin nami, kung nga siya lutuin na ngayon na kasi mamaamin nga, ba't yaman ko ah. At ito, tayo ko ah, tusahin yung taso mga nga, tutulim meot, ilinyak na titila, ilinyak may unak ko. Ako nagutin sa hati sa ulato ako ta. Ati itu, ini mahu yang ayun ing, upah lama tu pun ada ulung luting. Suruh sampai cuk tu itu, ati itu tu sangat sangat lundi. Tama awak, nuna lalu, nuna lima galung itu walau tapi macam nak tu nak aku ting, upah lama tu pun ada ulung ting. Ati itu tak kuat, dan nuna itu lundi. Ini nuna galu aku lundi, ima. Tak kira yang ngomong, difisak, isi berpaling Kangin na tuwin na nga ni Fiyak Kawama, takka mo nga iliwan o tikip paliyaman, isiyuting nga mo, Fiyo manyak tumusulo, tikip paliyaman, ikak kami, Fiyo manyak tuwi, na magasupami yung litaw, ikak katikuto alam matakal nung naawra tangin, dahil may migutik, tapong nga kanya alok tunga, kuyun na may palong, tuya yung mga wabi, yung hato mo yung manalaw tiko.
1: Kuyun na may jita roto kisinatya maapik kutik sa kakunerlunga, Ko yagi tuin narak pagit tu sa kumin na tiyang mataman na.
0: Ko yagi tuin narak pagit tu sa kumin na tiyang
1: mataman na. Rukakik tamane ekarung miu. Kano isu magi yakakpit tu sa kumabugut. Ukari yun naktutit 1-888-896-3135 Ammaru 979-6101 Nipili ulutit. Nipili ko yung man na kawilo niyo kara yung nagilute. Tana tama kakak de kung arong mat kamak inak kawing mod. Katagsuyak tulo ni apersuk gaksanit ilan nipili ko gaksanit tamane karong ni ipaksa tusak sa urok tuk uri pika vivi amaro ay niya kakak o kakatigit ilunigit pero sa badliat ilugit tana uwi ko nga Tusarong may labo.
2: Uri, pika ina urat tuti ilang nesok siya nang mi kanong li pika arok eh.
3: Tiyan na po yung kata ako ay niya ukaw sa kaya naktang atay sa malin niwa tuti utilang 1916 $1.50 an hour sikita ka suwa katalok sa mayong ataklima $1.50 an hour at Tuala kira ya, tapi cuma nangis jorok semaman. Ini tanah pun gua kau ku. Tapi cuma ni anak-anak aku ni, anak-anak kan nuna di dalam hotel lute ini aku ni jorok semaman luta hangit cumi. Angit lagi gua ah ini susu siu lah, gua luta gua lah, gua luni kanu ini ni.

0: mister ni si mangitiat unga. Unga gilang ni kumana naga. Tay may nususi laki si malak tunga kalum ni ilin na ako hatulang si mama. Kumain na ako, may makuwain na lang ako lupo, nakikun, pitiura lang ako. Ako ilin na ako talaw sa mga mata, ilagay ako talaw sa mga yung kuya na nubik ako lang, langin na susiyo ko talaw kumamutana. At ako sa mga mikiyo na atulay ako sa mga nusin.
1: Amisyo tayo mga takani, ikayok sa mga ti inubo eh.
0: Amesualo na ang lehatunga, amesualo na ang usiyahatunga, alay lang ang nalulisyo, nalulok si magagkit. Siguti daw katayo may gamay, may mali yung ha, ang nalihak, may mali man. At tuwalo kubiyaga siya kalawa kakisiya, na ikang utingatong alay, kinaw mga apu, kagumang ikalaw matinga. Kujaga siya katang mga amesualo, ang usiyahatunga si magagkit, kapisika ako yung yawlutilo. Tanya lo ang siya kaman na Daniel, ingat siya pa mawa na ingay yung mga nung nabuday ng tulog, kiko sa kang kalo ako may kung mga tanya. Inum, ingit sa sila ka daw sa mga kasi nabalik, kiko sa kang iluti, kalo ako di kung nga hata kudur nga tanda, manu ingay siya ka ba, ayaw kilwa siya ka. Tanya lo, pani, ilulim mi ang nakulo, aksik, Jikun non ibaratuk susu temur. Ame suara ini lah kan kalau ya atuk semajaka, pisikang kulu gitu. Nak kau jangan lemengu kalau anak lidi bakang usia ke anak leka.
1: Taman nak nunabu mu atu ini kau cuak tu nado nami tu. Inul lu ta. Ame suang ini nanti lah. Ida tamaku ada karena tamu teh asing inu ke aku ya rumah ta. Taman nak. Naro nang ito, nunavu mi, ang iyo mi, ikayok si mayo di timpuna.
0: Ima, tamane, kalun, nukatataw lo sa mga mamiswa lulu, tansusi iyo lo sa mga galwa kata. Asi, nukatataw lo sa mga mataman, tansusi iyo. Tansusi iyo kati ako natuloy inuin. Ubaguli, tansusi iyo lo, taon mo ang galwa ko, kaya ko iyo lo, upasakay na sa kata sa mga ta, upinangalita na, Ukaw si katigigak ko, ito siya kanyang taga. Ikayong malugo, amiswaluin, ikayong taong mahantak to kaluan, nila katang may mata, ilang itaw, kang gusto nang una, isang ngayo alaman, kang gusto gato ni, naligayan na kaluan, sulitan na yung susino, nuna kiyami, takos magyalo kaluan, wati ako, niya kong umi, nuna rin makasalo, ito nun umi, niya kong umi, tayo, Amo mat ya tualo lo sa mata. Katin na kululuta. Niya kong umil lo sa mata. Ubo nga, tayo kong pula kaya ang mata na lang na yung masutuin ito. Ikayot na sa hangito. Amo mat ya sa mata. Ubo nga, ikayo lo sa mata ka.
1: Nama na kululuyak kami niya.
0: Niya kinakuluyak kami na ito kagulama ay patato nga yun nila sa mata kami niya.
1: Ai ni alli kano piitsa paroppi tabbani nunari paujammi kano li tabbani nunari paujammi piitsa paroppi
2: ni ahilla ki pero kolalu ni tachmani ika joge hat ika yoko jo dalin kalor ika joge hat bita ko takunna tu naktuit ang yokabot ilabugle ika yo hatatilugui tamanna suila jo siuluni ato hatala ortigo ika yoktuni temali ubikkaulak tuwa makwa ik ano uwang ila ila kai aqit chamanak saudilugui ubinga ik ima ika yo unnatutit Sakit-sakit pada volunteer, kita tu nak ni, tema kalau nak tu, tema alat sakit tu kami, unai cakap lah ni lah siapa ni kami air cadets, wika lama, aku nak pingas unit, ni tega unai, ikhaya kita lah siapa ni kami amat tau, aku nak ulut tau, makuninga Allah kita lah siapa kami. Kisunik ko income tax, si ano.

0: revenue kind of cool. Take on a clapping as you need to someone in the Pateka Yotel or Samigama Akil Townanga. They channel it at 19. The man had 25, 26, no luck to one. A Holima on a Mahalunati to Malin Lugitako at 30 to the elite, the Mako Pipe. Madonna Kranget, Kina, Laminita, Daman, April mekhai may alakka khatlaw se ma deka yottelaw se ma ma volunteer khatak to wa khaga sa ja khalak tillu gi taman hobe na khatlaw ma yo ay akun na golut ta khana ya khatlaw se ma ga ma kunni awla khatak to walu ta che man akil ta wa ta galo to khana ya ga ko se ni ta ta ma ko khana ya hobe ya khatlaw se ma ya ko ita yo so ni ta kaw ye ma ga ma Hale maron nang ilumitu ko siyang ilumit hanok tamak ko five part ilumitu kin mata kaya ilang ilinyak si mga luwak tuti tuku si siyang kuti titirak si mayunit ika yok aperisyo ko matubuan upo una hano ili yok kaya hano una tukili ilumitu kin tuku tayo ma ika yok na kayo ma tuku si kayo ko tamak ko tayo ma tao atau kasih wakat tamu ya kah mana le sulit kena ya kalau waktu mana kalau kau nak kalah lagi lah tu mah kau yang mengerti tu mah mana kalau caw lek tu ini atau ini kanu mak isu angin taksi macam ini nol ni lah ni kau ini kengo mana ngat ini kanu kaya kau tema kanu ikayok kan na walo ni kanu makita kasi walo ni lo tayo maubong ahta kata yung kanayang ilo ni pigat kanu yung anilo kala mga katigatak to ilo taat ko at kamami yung katigatak tabo
1: amalutan na ay niya kangalimat niya tusayo to imang ay tusayo sa takakon na ay matapan ito ta tusayo lao laga siya tolo ba mga tila ni ko ikayo kumagalo matana to ay niya tayo mga tao nukalaw si mga tusayo yung kakaya kapo kalakay mo ukang ito alo may minig ukaw siya alo wilakta ka
2: uri pika taman na takusaw titina yung katarok tayo nikiliyong niyo kanong li pigyam na karoka
1: Tema uka kata mga mas suko siyo lunga kakatalaw sa mga ma ima ko ang iyo kakangit yun at atakangit yun anakangit yun at katataw siyo kumat iliak yun sige lang sa mga ikalot nga kakata ka ma namin yung nakiliw ko na sa to kuma nakiliw ko lahat nga tama ko atok sa mga kasak sa mga yun na mati tema ikayo ka siya ato ngayon yung katin na kalunak siya tinalong ni ila hang ke luak tu go inu tiu di ke mama tu alo mata kalu nak tiu di ne kinge ni ila hak tu go kati si mati lu ge tema aki kitu nak tau ne lo tema pe ka jo ka hak ta sima bunga nok ka ge hang ta kalu abu ta tu ta bu tu lu lu
2: te ko ta ko an ne ro tu aru bu mata ta ge yo si yo ge ba ro tu ti nal di al di e kau ma gi duang mo ko yi bi
1: Tapi semula jilat tahu langgam mana ina malakiku Henryku kalau semua tu ulipika, tapi na Allah lo tuan tu mewangu tu nikliok tahu Allah. Tapi siapa tu nang le nikliok nang keluar kainula mewulipika, emari ya Allah semua gama. Tapi na takun nak tanya wolf ina kismata kalau semula ina wolf man. Nikilok tu lah, nikilok tu lah semua itu pemikul.
2: Cooking with the wolf man.
1: Iya, dan tak guna tu ko, tak guna ngadai mah. Okey, maklum ya tu lah semua mac. Asyik ada pergi ke net tu lah orang mengaim. Tutu minum tak ko lah kalau nama uha kamu open ngaku ika tutu ya hangin mah. Tutu minum tu sang tu cerak tu ngan.

Sunna liok tua leuk tua leuk reaksa isu mana kat leuk sunna mung mijong ilau bangali tu kisiang emun. Cebai leuk tua galang misal nanti dalam mati kita cuma ilinya betta. Sunna buku cikca. Sunna buku tiga kat leuk tua buku isu ni ilu leuk kat leuk. Tema imali imakat dengit imakau mana dengit tu lepujuk bealu tu ina kat tau jatani gari leuk imali aluk. Tabungan po yung kito alo to yun ng tatsamang kiyuk taliw iliwanon. Tana kirlaga-laga api kaso kaya hanggang medyo ko lawag. Ukusi yung ilaki yung nilo lakaw maan niya atong. Ayaw naman po yung katalaw sa mga medyo po yung kukulangi kalwagaan yung tatsamang ilinya bita. Ima, mikawasat to si tamay pagtong kirlaga hanggang kalwaman. Upunyawa ni, tayo na, Tani gara yung katayang. Tayo matak tinit ko alam may singaw na kumin yung singit to alaw tayo man, ubingak to alam makiwa yung man, ulo kaya nagalam may palak si malam. Tayo ma, iso man ang wakat talaw si malam li, ubangalili iso man ang wakat talaw si malam ma. Tayo ma, pijakit ulatan na nga ni, tanaw mayang, pilik to kaya katalag pat kulog siyong pijakit si matalang man. Imailaw si mayok, kulog siyong ali, tako alo si mong alo, akong alo, uwi akad niyang ito yun, unak si akad niyang ito. Tamak ko kasi ni, taman na litsang ang aming ila aminga, aminga, itsang itsalita kao yun, aminga, umangalaw kao si nga nun, aminga, Amma tamakwa tikpingin. Tamakwa unak si titsiwi kisya ni akik sa kutalaw sa mayroon. Ako niya lang ako katalato ko nalaw sa mayroon. Sunaw ba pisang nagtapalaw at unang lodi. Ila akik sa iba kami man. Sa nagyat sa mayroon kami man akik sa ibig sa amin. Dahil may katalaw sa mayroon. Taikwa ilagay apik kali taikwa kaya yung mga mik ilitsa kaya kika mik at sukula ako sa mayo langit to mga ululi kasi ani ilitsa kaya mo uban na kasukulta katala ako sa mayo mga tayo nali kalaw na ako ilito ko si tuwa kami awla kaya kasi lang ako sa mga mayo Akagaw ni Makuni tamang wala ko sa medyo walawa. Ila tayo nalilabon, ilagayabi po tayo na. Liwak to ilawak na kalawa ng batse walawa. Ilitsakaya kita pa alaw wala ko sa mga man. Kilamalo ilila ko sa mga man. Pisyong nasing magkong. Tayo na wala na kailaw ko sa medyo kalunan. Ilinyak bigayabon. Tayo may simbabugon. Taikwa umiali ko ti taggaw mata taikwa tama ila ilagay yung nagalawak sugit pinaswa ka susila ako sa mga mga matay makisya na yung kujaw ka ma isumaksungin na ma aso ila umiyaka wika sulo ako sa mayong wa makunik ilay kayok ta kakilong makisya ni Tayo niya kayok tiki balaw tapi kataw balisyo na ka inyong itutukapi ulong miyok. Tamani miyaw takin mga miyaw talaki walaw to. Tamani miyaw kusa talaki ilak. Tayo ma makuin na ulo no makuin na galaw si bakso nung kanay palaw sa mga ito madakan ulo. Tuwa bakso utaw kan ulo. Kasi ane na manakaya ka ngalawang matilo gumiyak tuwa kusiyuk sa tikingin niya ngani pisakaya kong napan. Pijakirya halwa mitilukutana sana jabut. Tayo may katalaw sa mabugut. Tayo ko alaw may ilinya ko tibini kung talimang utaw tigilaw sa mong mata. Tayo matabanga may minit. Tabungo julay ilangan ako lang sa talimang utaw tigilaw sa mga umbayan. Ila ilinya ko tutuin ako kaming ko apin makiulong mata. Tayo ma... Tayo ko alaw piyala yuti alaw tutilagi jabut. Tamani may... Tema

ila che mit sa execut blumila yong nak tu timit sa nya tela kuni yong nak tu timit sa long in nak tasuli tama hoya hoya yok so we are not to go martin qilak

ila sibulak pami sila kanuin na siya mga tag tamana ikibal lang mit ukalimala o lugila ang bani pigya kalunga unnuk nuwilak palyana ang naktaw yud makutuin na kailik unno aw unim niya tamani 11 milunim akago nuwilak maktugok makutuin na kailik oang naloni 20 mit 40 mo katalunim unim niya tamani 16 milunim Kan sa namin naman tika jamite mo unnuk nui yan akti gok makutuin na reelit unno aw. Ni gelotit 20 mit 40 mo katal ni. Ano ikliya ang akti gok unnuk. Uni niya tamani 11 mil ni. Akago nui yung akti gok makutuin na reelit. O ang nero maso ni 20 mit 40 mo tika katal ni. Uni yung niya tamani 15 mil maso ni. Igluli gajang mili unnuk. Nui yang nak tu gok ni geloni 20 mit 40 mo kat talunim. Ano ikli yang nak tu unuk. Uni yung niat mani 10 mil lunim. Akagu nui yung mak tu gok. Oang ne gomak ni 20 mit 40 mo tika kat talunim. Uni yung niat mani 14 mil gomak lunim. Kamani toalit unuk nui yang nak tu gok. Makutuin na relit. Oang ne gomak ni 30 mit. Uni yung niat mani 10 mil lunim. Akagu. Alala pala yung mga to go blackwood. O ang na kumasa ni 30 mit. Una yung nga tamani 12 mi kumasa ni teka ni. Kama ni to amin. Salang mili unnuk nung yan na to go. Una yung nga tamani 9 mi lunim. Una yung nga 15 mi kumasa ko. Akago nung yan at kumasa ni. Ama makutuin na kaya ka kumasa ko. Akago. Nao yan nili unnuk. Nui yang nak tu gok makutuin nareli unno aw, unai unia temani 7 mil lunim. Akagu sekenil kat tau mak tu gok, orang nero mak ni 30 mil, unai unia temani 10 mil gumak tu ni. Tengok tak kau selete menin nasi yau ila temani kival dengan unuk, ama akagu.

0: Sai silat sai semitaman ka tanang mit manali tema tam na iyong nak tu timinik unikat lu khamani tong mi to yok martin khilak tu san ya aptigu
1: I'm sorry.

Tiningo wadlia yo alo brunilo agasita mane sunanga nikya ata tawi la khutara kaya gar me anersi yart dilugo tuktule arapta agayu la khutara lo mugis asi ve tuktunnapta tam na komid liblugo pagnak nang meuti yapku nang meuti katya khrewi man na pep katya khrewa nang ixigama nalusi yakhrewa nalusi yakhrewa lo tasigmu nalua umagula wama tasigsiya ufta nalua umakhrewa ikhalulik takakumag dallo ngi tay naxama tamna pagniaru kumil liblugu ikayo xoxoba nag meuti yap kutamaw na ci ningu yuwala ummat da suna mi li suwangi taxama bisof qatxama tamaw na magata yakulaga gama taxax sirux pagxoba tamna ukuma tumagaru ummo soxe komit liblugu pagnak nag magasuk taruyo kuki umidlu nag magsunga nadludlu tamna tigyo me akhtu sura vise magitti akhtu ma taba tinin nikku okhtu tukak dhugulu akhtu ma silat tia vammagyaru ublune Rikto Ziloran, Tinin Nikur to Watagan, Atatagatan and Nikadlar, Ila, Tinu Yualungman, Tinuzer Terrible Rayar with Agamian Sea, Atatagilar Kil. Taman Natinin Baratia Rulu Blun, Pisokatier Paksuma, Pisuk. Tunga suna mi suma yang tiak tema tu sakna reang wa alo tamana

0: Doing Angahatiga Solo, the government to Hakuno, Nunavut, Tunguna, Taujo Palace, Kunut, Haujika, Taujo, Anita Tau, Hatatuno, Amisuna Pango, Lutikana, Tame Amanutako, Mako, Gumiak, Joak, Kananangani, Uko Tatu, Me, Gajusu, Ajoksio Kaju, thousands of kilometers, taken a Persian Gulf. Digani Transarctic ang isukaga jang David Rive o halawto ka tako ago o suwaron ni usiguta usuke o tatu muka na tami manali ajok si ukadyo i Persian Gulf mi meligate aran la unata sila o si mamatani
1: as we saw that there was
0: mana na muno akangin leo tilugit tako si nga nga ko pang nagayahan nila tuwid amalumakaw ni umayak joan ni ukiw tatumutuka nga junit at ungalak tuting at ano ka kaya kanila umayok tako umayak joan ko si jaw katatuin pang nataw si maningi kadyo si tiyak tuwid amalusuli ipigusuin na niyak tuwid hanoy leo tuha mga
2: Kayan nami kaisa tu sa exat utak tu tama kan tenang mit tema sila kanu na si am ngata kitung mini kalima la lugu ile ile tu gumora na aptela si wala pa mi kuga jung mi go kun nuk nu wi na akto o ang na loni 20 un even na to mani 3 million aka go nu yu guma to ok makutu na realik o ang na roma suni 20 mit un even na to mani 7 mi guma suni Talog do amiliyun nuk nuyen aktugok o ang naluni 30 ano ikliya ayaklunim. Ngunin yung niya tamani 4 milunim. Akago nuyen gumaktugok makutuin na redik ublak uguluni ublokumintawikang ikpat. O ang nagumaktuni 20 mit. Ngunin yung niya tamani 12 mil gumaktunim. Oksok tolit unuk alalakpalena ang naktawiyut. O ang naluni 30 ngunin yung niya tamani 4 milunim. Second Neromato Akago Oang Neromatuni 30 mit, unim net money 9 megumatuni taken ila oxoctomin. Yakaruktu tell it unnuk a little palena naktao yun. Oang Nalunigo 30, 50 more at townim, unim net money 4 milunim. Second Neratao Mato Akago Oang Neromatuni 20 mit, unim net money 11 megumatuni. Kolok tolit unuk nuiya na aktugok. O ang naluni 20, ano ikliya ayaklunim, nguna yung niya tamani 7 milunim. Akago sikin na kumaktugok. O ang na kumaktuni 20 mit, nguna yung niya tamani 12 milunim. Tagwatako sila temin na ina, sige yaw ila. Tekin na katir nuni unuk, ama akago.